kalani hehia ai ho oluolu vale I kamanao o ke kahi o kana kilohana aia ke pulama ia nei mana puʻuwai o ko kahonua